sin jak sao tamang e karuni chu sao ko nyan yar ga bu suri tan na na sao to gatto number 5 part 5 ana ama ta na suri unik ka ta lu du sa gyar na ma yebun

0: Tei me la tana. Unika ka tata ka te ilanga asiki atu kainya na mat kauji mani apusi. Tei me tana kubi balungu ati liku tu saka watiku. Tei me le asiani kisuli aula yi lota mini te kama ya mini. Unika ka ati liku tu saka yi nana yalama yu tana sen ya gara.
1: Tawani sarvakto miuni itala uxlunga. Amma aga gungong mat amma taba ni li lauksimang migama inung ni tau asingin ni kiyogotukkin ni kiyogotikkun ni lauksima blunga. Unip ka lauktam ni kisiya ni aga gungong mat hakpit na kun ni li lauksimang migama uki uluk taak kayak. Yulia ka kimaksima blugu tagbunga kablunano atatakungin ni suni. Daika ni sakpit na kun ni uki uksi ulat tuaksimang migama teriga ni aksi ukatau blunga taba ni. Ilisang mga ang makawi malawang ikaluak tunga, imaka ilisak lagtubiniw yung inuktitud inuunang mik. Iglulin at loaputinig ayong ilak kaming ituktuga makablo na nito dagla bukit taling mo tablo ta ayokon nilak sinagama. Tautut na sinaklo na ilit sinang mat. Tamag ko iglut siya aking naksay tusugi ya tamag ko ayok aksigi aktaklugi luya tataga. Iglulisok tumek tulang mat, iglulialat siya may amang mat. Ayok aksi walawap ko. Inuup ilik ko si nga niksunamik pimaklulaw mga kawi malawang inap ko. Ilik ko si luktangit. Pillok lung, pillok, pillok iktumek tumat. Tusugi may ayulawap ko ilik ko si nga. Tuktulirini nga, iglulini nga, pilirini nga tamak ko aluktat. Tamang mik makuk tu inutak kat ata atakak tu lukta di ane isa manalri ata atangit pillok lulauk si mangitut. Ata atawut pillok ik tu lukta miak tu sok tut. Taimaila sakpit na kuni uki oksi ulauk iblunga tiya natut. Inu singi tiya natut tau kiyot kuni lawa matut. Tiya natoklat zingir blat nakaruaga tiya natoklat siyam ilak kusi ulauk maunip kangi miak negara. Tay matawang at riyan niya si Uktak Tilunga makaipaklunga lautian na ang nasukti miya ngublunga inulakit siya miya ngublunga ataw ka. Ayong naktukang imiya ang madikiyang nakpangin malun ni ipaksito ang amiyag laikiyang naigyakan na sinaktuyak pala ang matukto ni Anno Kakak Tiluta. Silakit to ang alikiyang na miya to ang nita makina yak sinakto miya tuga may paksigyo alakang at nauk. Iglokat siya ak tunilo ang mangit tumik, putok ang ngit tumik, okok tuyat siya may ayulong mata. Tayo mataw siya ak lunga iglumik, himiat tuwak si magama. At ang ala aklo, makain nam nuktabo nga tuyo na aksyo siya kam nung ukiud lukit tuwak mi. Kuwiasong nawagani sa ak tilu, ukiud ikiang nang nit siya may ngani. Tabo nga awdla kam nung ublo bilangan ni Pexilio tig yuat siyang ito mea tugam na igluwik kamong nga ugalo aktugod iglum nud tang marwigi wagtam nud. Tikikatin na nung tayo kung at takuksaw yukang it siya mea lakslo ni ano kitug yuwa mea tuwa malang mea tuwa Pexig yuak tu mea tulang mat. Nalulak tu mea tugam na iglup tingnik iglum nigila. Tasang miglo ni nanisi na ayulakam nung tamawan natang naklami akulukud. Iglulimi alaram nuk tiya na magpatani yok. Magpataw na kaktaw bakong mata iki akta miya kuluit. Nau gila atugak sao yun ni miya mga sila taaksi yuk tu malak lu nilu. Iglulak laga ya kuluk kam nuk. Malgup na ugam nuk tiya na piksa mat siya miya mat. Awing nulu ni napan na kunne kalu miya klu ni ping mat. Ilan niya gla awid iliyavuk. Tiya na kakik padliak kayak ta miya mata. Tiyana kulig lakalukulog kam no kang makoklunog luba kaya aglawla itsiyang ito nga nao nangyang nakon na yung mat. Tiyana kimibog ipiktokong itabog lunit. Aswila kulig at tuwam no ataw ka itit na tuwam no tiyana manimiyak sa ungin mailo ay kiyang nalokosingin nami kulig ikiblugo. Tiyana ikumain na metsi ja mielestäni kulli ja kulliga ja nää kisimi uunaktu nää tuubluni avati luktaan tämän na tiedä ikki itse ja mä sillä minä kriikkiä nannak seo jäpityin anna tämän me tuomin nami tämä on agla nuna mokla tunga kooram nukila agla sinik vigatema iklupting ne tuoma sinik vigatikin innapku pekatikali sinik vigakkoukto Atauka sinin niluglunuk taimatuulun matiitok nilukkaaklunuk inna lauvaluaklunga manimmi jakseungin matiena kullu ikimiala riblugu unnualuktaa kulli ukulaani nangi naaksi magama igluvu pukkittu naangummat nangir nangimma tiedä piringaklaklunga tiedä pu ukungaklaujaklunga unnualuk Kolle ablak vigit nalu. Unnua lukta aumani luksi ma junga. Manemmi jaksa on himmat. Iglu buklu kakeri attua ranga, tehän putugi attua ranga, kinipajumik, apummik. Ima imme oksi ma gamma, tehän simi allagi attua paklu. Unnua taki jumi attu sima jokta ima. Unnoa se oksi malavaloa rama amisumi tuharni taima taimna unnoa ratavosa takila angusi malatto. Ublakku kaummali naa tuharmat ingea ratika tupahli kunau ino katsia ramali unnoa luktaa siningin nama. Kaafi tokkaahli nuk naa uk aniblu nuk pisulu alavamnu takkaani ikpaksami Pirsili saattua ramimi niptaga jaarnaksa naattuulangmat. Pisuluhala ramnu igluu tammaktailibluu tuktumi tokungajami nagvaaramnu taimna tuktu tokungajak aulajigapku ikpaksaanarjoak takula oksimajaka kiakia ikiliutivinia. Taamna tokungaja takuapku ilitarimmaaklugu taima igluga takpaaniittu nalungitsielarapku. Takpikunga iglubtinnunga oleksimavuguk, taima unnuak taimna suinnak, atukaksa ungittukuluk, takijorjua maatsia miak. Tiena taipsumani persittua raanga ubligaanga ptua sila atukaksa ungikkaanga makaisluta. Nau inuilanguvala unginnapta luunniit. Atausi ublunga luunnii pirtoksi oklunga ublivalau aluaksimagama. Inuilang utuang mga ama awlayit nangit siya miyaktunga. Naalaw titakang itok, ukalaw titakang itok. Tusang naaw titakang itok, nipili ako titakang itok. Naaw, inuilang unat nangit siya miyaktok. Malko yuni, pingasyo yuni, talimakalo yuni, ubli yuni. Kuvian at siya miyaktok, itime at tuang narami. Ublok nungual at siya miyaktok aglat. Maanneli inukiak juomi attuale rami naalauti nipileuruti tiivi tusang naarutit mumirvi sunamiat. Takami attuale valuama inuit inuilangunak saukulang matataipsumanimit. Immaka suyumajak sakaluamu taipsumani suyumajakatsiaktin nata suyaksak takatsiangimmat inuilangukalaungittukut. Maanneli inuilangu juttuugamigok, suluriak saktaikunigok, ekkaksamielang matasunata kattualakkaaktok. Taimaila nunamiippalauklunga taavani makaikataublunga kanumialukta inuup atokpaktanganik. Tagvani kamanittuami naalaktit sana juttuulang mata naalaktiksait. Taavunalu Akillektigut, paunlahtuup saangagut, iglorjualium maattuale allaklut, ikpilerittua kataulakluta aujami, iglorjualiu kataubluta. Ambal unataktukset, taavuuna taavamna tingmisiu mipvigiligaat, sanalaumadjugamna unataktukset, ACEF mig atiliit. Taipkunani mipvileoktun ikajokteu kataulle tahlunga, Iglorjuali ulang mata ikajokluwa witsia mialakluta kapsiti uki iglorjuali ukataubluta naalaktit silalari iksait ammalu unataktuksait iglusangin niksana yumiattu ulaktugut. Ammalu naalaktiksait amaani sana tuolari blutik. Takuva Tagunga kabluna anut ila kabluna anu pilerin ang mik amma ayok si palleri wunga sila leri takalang mat sila leri ini pileri ing ochlunga dia na pileri na mi ochlunga si un a sila leri kuni mi pileri kata ochlunga looting misio niksi kukut uki uluk ta dia na si kumi mi vito ang ating misio tikit takto mi ato lang madag yak takto mi ato yoksun iglu Suna ni gluki ati tek kalu tiki ala satu ak balak suti kanga sak ti tek kating kimuk si kwa kiyak tok palok si ma yaung matatay kung inu inu nang inu tay kanga kuki yo ame ay yau blutik ak vea mut igluli ar yung mut kamani tua mut nau yanut salang meul lakan opibang mga takaw imang itakka tap kwa tak batay yak ka kimok se nut titak kan agyak tok tiw agyak tok vi wala oksi mayu bukak teling miut ta titak kan ay kla tak pala oksi mayu agyak tun maakluti uvang ag lanang minak titak kan ay kla kata ula oksi mayu nga makgoyak lunga ukuok tok ag vea mo ala oksi nung atatagalutakan na Atau sih tunggaluki amak, kuat tunggaluki awalnya itu mal kuat tunggai lah. Tidak kan kimuk sih nuak jatu gawa lah si mayu tapi semani bukak teling mute inuit aiklah sudi agi jatu pala si mayu tapi kungaluk tak nau ya mu tapi kungaluk tak tawak gua inu nasing kau yang mengitakka. Tai mai lating mi suti kit tu me tu telang mata unno ame tu akuna gla oksu tu ane ni wai tu allang me lu dia pilari me atsialak tu gut silalari ni inuk tari yo so ara ma angim ma me alak lunga pilari blunga tai gel ni silalari ni puwe akat ni tai ko ublata ma hangat tai sok tut amma unnuk kangat kisiyan ila na kakutikku luang ito kagla makaimi ala okpaklunga lo tarigan yak si umami aklunga lo pilaw alo aklunga kilak soktaw si malawngin na mapilari amnut ilani pilaring imi aklunga makai kuyaw mi ayulaw kama kinaw yak takpala oktunga $60 tayka ni buwiak at talari ni pilari blunga tayma miksago tamaw na pilari katala kama $20 mi ila yung mat $80 to mi kina yak tartal ra matakti mun mai kina o yatunga ngu kune tay mapuya katal ra ini pilere la uksunga uki yun kapsi ni kia 1950 ing ulat tilugu ayo kaktu iksang uksunga ang likak kune kangasun ng mud out lali la uksima bugu nuliya galu nutakka buglu tamapta Kaisin ang uyarak tariyak takalaong mat. Uyarak tariyak pilisab lakayak tilugi takanong ngalawak tuko 1958. Takanan ni ayokak tuyo blunog 1958 mit. 1959 mi ayokak tuyo kasang muktitaw blunga kablunati to deacon. Asuila 1960 ngong mat ayokak tuyo maring muktitaw blunga priest. Takana ni ila uxlunu tamakuni nga ayoqtui piwaktangin nik pileri blunga ilu versi baklunga tokuyuni katititsi baklunga katititaksanik kuverisi baklunga lo kuveriaksanik tamakuni nga loqiuyaq aqbeang miut ayoqtui yaqalaung mata John Marlowe takana ni tilunga taimna aullarnialerna mapangnertuumut Arbeer meut ayrektu yaharni angilang nang mata ayrektu yalu Bishop Marsh taipsema Arbeer monuk tekung manga kangerlenang me uyarak taria nokkammaar mata ayrektu yimi utaktai saktuga yamma nangulerluni inui pileri yaktorsimayut angirqartuttu mata nuna tokkamingnut 1964 angulertillugu nuliaral nutakkabullu arbeer mon outlaaleribu taikani Ayokertu iul riblunga taikani. Tia nasuda ayokertu i piyaksangin ni piblunga. Asuila 1969 ngulat tilugu. kamanit tuam utakslunga uvam nimiak. Ayurtu iya lo pekung mga ungitok. 1969 mi, 1970 ngok alo aktilugu, 69 utilugu lo, 1970 ngok tilugu. Tamakua anglikakut aulat siningan nit pekpunga. Kablo natin to resign po nga. Inukti ko ng minak tuksiya ko wika ko mabluta tagwani. Tagwa 1969 ipigiyak luta maan na mutikis lugu 1981. Inukti ko ng minak tuksiya ko wika kapugod kamanit doami. Katimav vingmik tayo waktavod tuksiya ko vingmik tayo yun naktuga loak. Kisiani katima ving miktai waktavut inuktitut. Taima unipkaria ramatavangat pigialisakti lunganau yane engniangu blunga. Taikani inusuktuari ublunga igluliga Nau yan ang nayo gama, nutaraw blunga goksuli kamanik, tuang mo alaw na alaw si mang miyugutay, pso mani kawing itay naktunga amak tau gama. Amma, nau yan utilang nariblota nutaraw tilunga suli. Taika ni kawing malakslunga, isumaga iikaglu tautulakslutik. Igluliga aking mut out lakluta. Takuyak tuyblota tay pso minga tautungit tumik takuso ang magului, tautungit kaloakluni. Ipingatu sa romang magu. Taka nang kangaslan ng may ilaw na akluta, kangaslan na kablo na kangitin lugusuli. Kangaslan ng mit igliligar yung mut uteribluta. Ang igliligar yung mit lui bukitali inuktari yung mga mazokamani to amut out la akluta. Taimangat. Tagwani la akluta. Tagwani bukitali ni pilaribluma, pilarikataw la akluma. Nuliak tara ma pukirtaling ni pilari yun nerslunga inuk titulari inublunga uki yung ni makung ni pingasunik lubakia kuviya na lang ulaw si malaktumik. Aso ila unataktuk sa ni ikayok tiyo lilawri blunga RCEF kunni. Ama puviya kataliri ni pilari lari blunga. Pukirtali, puviya kataliri ni pilari lawak lunga ayawaktuyi no pilari lilawri blunga. Amma tagwaman na inungnut piit silak po nga. Taima, inusang mailangan isuttang na rivalok si Mayakka, unipkariang niya Mayakka. Immaka, inusira ukitir lugu avik si vigitar lugu tabang na unipkar niya Mayunga. Nanganang na rilawak tanginik, uvaluva, nanganang na in na rilawak tanginik, sunanginik, unipkar niya Mayunga. Imma kaukariya kaktunga nuliyagalu nutara kaktugu uma yunik ino yunik kulillu ataw saklu. Makruk ino laung immatik ataw saktayim na ino laung naaksin naksuni ublupinga yuan ni tokulaw si mang mat. Pekatik sa narilaw tangat tau inak si mang isluni irniang ulaw kami ino laung itok. Taima kulillu ataw saklu ino yunik nutara kaktugu. Magkong niya ako binilingnik ang nakaklunok, si tamanik pa nakaklunok. Ilangin uli akawalak tut, ang malo ilangin uli akawalak tut. Inuusing takiyok, ang malo na imagtok. Inuusing takinakakok taga, yan okang nilukok tunga, magkukiluta. Tsunami yang nak itu ke yang mata ubah guni lah nak liu nak relok tapi ni ublu awak ya tu ublu ni lu unu awak ya tu ublu ni lu upeng awak ya tu takiyok awak ya takiyok tsunami lu tak takiyok.

0: CBC ukiok tak topi valle yung ani narap tusip. Wanga topi utak. Kawa matokak kulo tako at nuna a Victor Simayang iniglo ministry o yut. Inutokang ni kamasungo yunu pinaswako siyo yung mit katimasimang mata ikarung ni o kausi kaklutit tako Canada rima mit Inuit inungini innaqo pallerinnginni kavamatoqakku oqarlutik atausermi inungmit tallimaersorlugu Canada rimami aqaqungi 65 ni ungataani lermata innaiglu neriugiyaullutik taakkuat nakpau nakpanganni inugiangninnginniunaar neqartaullutik katimatillugu iksivautoqatao loqtoq Nunavu misivurti John Main, Okartuni Gavamai, Canada Rima Mingartut, Okausika Katarotut, Aksuruta Katartunit, Namaktunit, Atokta Unit, Isumak Saksero, Rota, Teakatartuniglu, Sapunertunit, Innang Niglu, Inutokang Niglu.
1: For me personally, the highlight was.
0: Isumak saksariyo yun naktuni, ikayogun naktuni, sapunayagun naktuni do, inutokang niglo nunavumit, katimanang mit, takunungan nunaw aviktok si mayunod, okaw si karun naksilawktut, katutikatigiglutik, kanok isumaru tigiyo yun inutokang niyo. Tema taong nutaong mit, kawisaktik kuno, Umak joak mit sikusiuti mit sakitit tilaong mata at tiksinang miglu ikping na terok suni nuna ring no kangiksuyo ang mit nuna ping mit dahil na sikusiuti na alak na palok tungasuk titarong mata kunung umak joan at ulutuin ng mit na paro paningakialak na palok Kuya sugya kataw roktok. Inutokak na palo kaw imayaw te roktok kaw imayim mari uluni ikaruga sukti uluni. Ulu kaya rigi uluni rum kaya lag ukakluni upigo sute roktok nuna ringan no meyegi uluni taku yun na rong ma umeak joang mit immini.
2: Kang sulole lak nga huwag chetaka takoy labut king uwanga tatama umiak to amit at kiyaw lagi nga takulalak mata tanal ya sa utigil lagat taka kang sulok may uliman
0: siku si uti nalak na palok siku si uti hatsin mit inangyak si si maratunit Tako kaw isang nang mit inigiyaw katang naksuni kanang nang mit. Tana umiak joak niriugiyaw yok sivulik pa mi Halifax mi awdak luni awyak. Di mataw sila taning ngaktong mit pari sila rinang mi unika mit nunaving mit aturikuyi si mavot asitik siluti. Ilkanayak titak titikatak luti ilinak titikatak luti ru pari sinin. Takot pari si kutuk si karoktut kinaw yarigyari vaktat. Kawisak taw maging nang mit akani pari si gasayt. Kukiksak ningit katang ningin ni tako unikat ukaksimavok takaroa katang ningit amaro isumakut ikayoktoroa katang ningit inuyut parisikut isumaro tigiyong mata vivwari mit kimikwak tidugit pingasutuy nauyut inuyut parisikut 180 tidugit Marigarigi Eugene Vel Vel V Veyu Titirakti Okatao Yok Unikami.
3: Because they had a familiarity with the language.
0: Okaktoniso Kaiman, Okausung Midlo, Ili Kosidirin Midlo, Ili Saksisimang Mata Inuit. Upaksisiman ng sauga yang mata inung no parisi kunut dako akaluna ning aktu kabag mit kimerwak sugit tuksirak tau ng sausungung mata inuit dako unika tuksirak po asitirsikan na kuyiduti kabag mit parisi kut marigangan ni nunabing mutate Aurati yun naksin ng sauruti ikanayak taktiti yunin pikasujiduti Takuninga kikitao unit inuit tuksa ikanayak tao ma unit ilangin ni pirayang ni kugarwak tidugi mikituni aturi ko yisi madutik tao tako inung ningak tuni aurat tao si ma unit parisiligan ng miilin na aktiti ng minunabing mit tako aglu special constable ngorluti special constable mo ilin na akong naksiluti katevik Gavamak kung ito nuna vik parisik kung ito makivik kudo apersok tao garak tiduri kiyo mayun na raw kang itun. Kabag mi minister ngat kikutuin nang no atang nak tumitele mayurigi ikut Ian Lafreniere o kakpok. Takot atang nak tele mayurigi ikut aksuro ti kaktuto unikani. Aksuro ti kang nagaklo ni tao takot kiyo mayaw ti akatang ningin ni nutaak ni parisi rin ng mit si burak tiyo ningan ni. Tema tao Mary Simon King Ulak Pang mit Order of Canada mit Ulo mit tunisin ang nagaktaong mat King Kikaktwe Yuro ni Makong ni Nunaving Muta ni Nunaving Muta ni Ilisagyaw ni Aktu Charlie Watt Senate Ngurok Tuk 34 ni Akago ni Northern Quebec Inuit Association mi pigak titidlo ni Ru Makivik Corporation kun niglo wat ak takunin nga ayi gutaw katarok to ni aksuro ti karang o katarok to James Bay amma Northern Quebec ang irutingin ni takunin nga ro nunakakak to piyon na tingin ni ilisagaya o kataklo ni inuk titulo marigari o pingmit pigak titila oklo ni. Tanat daw Andrew Atagutaruk Aka, Andrew at I, Andrew at Agutaruk, inulo ni ang lakikun ni ayok suyik joang uroktok, ayok suyik joang uroktok, ukiok taktong mi 20 Mamiana 2002 mi pigaktugu 2012 mun sivudlik pangon luni inu luni ayogok suyog juangok luni ikayuroktok inuk titurik titisi mad luni idyuyokoti mit iluitong mit tisamagiyaw luni inung nit inuk titurik titisungu yuni 1978 mit Agago gasarung ni tana inuk titurak titaw roktok kuwesu ti kang naktut ulumi 11 mok pat rido hami. Udakut, here's the regional news. Federal, provincial, and territorial ministers responsible for seniors met this week in Iqaluit to discuss the needs of Canada's aging population. The federal government says one in five Canadians is now over the age of 65, and seniors are expected to make up a quarter of the population within a generation. The forum

0: tu sama lau semanggalu aksoni inu titu ina kanai dak penu titu ukalimagum nak silal yang taman tu sama lau tu salau semanggalu aksugu mana cuma hatta tunga kalimna lau nak tu paliangin nak tu galuan ilang ilu langam migati kacuangin ningin time itu man itu hatta cuma lo tungali tu saja uneng mo ilinya hatta tu ilinya tu ka hatta hodi cuma tunga tu saja uneng mi haluna uda kum nangin nama haluna ati tu ka kugala tu agami tu saja kugun nakti tu saja kugun nakti jo imailing hatta cuma gama haluna ati tu ka ukhari tu agami tu saja kugun nakti jo Tema itu semangama. Mana dah kau di beli orang macam orang semua bertanya melayan orang itu. Kalau mana tak fikir kalau aku ni semua apa inuti tu kau sudah kalau nanti tu lagi kalau nanti tu harga yang nalu gunang macam. Kalau nak hak tengah inuti tu lagi yang nalu gunang macam. Tak kau kau di semua lagi tu saja harga tu tak semangama. Tai mai libunga tu sa ji unum ilinya khudilla gitunga yakhana ila khali tu sa ji unak tuilen ilinya taw khatlawuni inuk titu u khali manno u khatto khatta mai ni go khaw ji ma tu khang ipu go taw ge hang ni mata tamana tu sa makko chibi chiku tai mani lila khajunga kay kang nanini ikay hatangin na sungo ko man ko bakto hang na udal kay malo inigo ikana dalga ti inuti to khali mahatala ro to ikana da pe wilwani kisan khaw de hatanga ro mejunga inuti to khagal wa chuti ila chugo khallu na ti to kay ma ila bi ugama khallu na ti to inuti to khap pe ugal wa chunga tay na khallu na ti to khap ta tu wisin ni laga khallu na da hun lang inna ma tana ukhal sa kong makhal sa kong sa daga isu matatyo ko tawla man isu matatyo ko tiyo hula ka hatak si madaga tamako ang matatyo sa liyo bitay ikan ay dapigalay ang maluhal ko din si mahatak siyo inutuhang ni halunat tamako ang umata tukis yung tinsya hatak lutin piyo na sa umat ang maan ni abit pilo ang wato anda nak aku mah tak cumi no tu kesini tangan kalau kau harga tak tergaluanga tu kesini nama aku haus juga. Tama kau cuma lalu tiga hatta mejakali aku haus juga kita kau mah aku hati tahu aku mah bye.
1: Kau yang nama ema juga. Dan tahu kengang ne aku cari yok potuguk tunggu sugi. Putugu, ukara utit. Hold me, kum. Nara utini, nara kalakubi putugu, tusaksaudu karuakta utit, ukara utit, tigu yun naksiyen. Tanaung ikuni, tusavinga. Kinauve?
2: Kalakazi.
1: Okay.
2: Putugutuno?
1: Tungasuki?
2: Yeah, nakome. Ilali mani akagumi 12 new volleyzo. Ikanema ule miltahakata. Kisiani kinga sukupalo maila. Imamani sukui kingamun. Awi na hangit tuya kago pasakuk yung mesu. Ima subi hangit tuy. Ako ni halo. Atay na ala ikhalom yun. Amma kingamun itay na kamado. Sungit turlimani. Wahal si hangya kapag pasaloy ko kaya biyo hatta ko nagyakalok si madumi Nekini, aitsuk beo hattakon na kasaktil loko, pitakang ni. Amma, nunatapakkaloa, pingang meungkun nekka, kunyalo, akaung ni makito. Tai mailitak hongalina kong me,
1: Oyanami putugo. Da favusin. Danato Jerry tamanga ikarungni tunga sugi Jerry.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello, Kaya. Ano tan kocha na maritis sa iya karon. Kinyan na yun ang ito at mo may nagulo at ito na ako kaya makusugyo di at ito gyo di nuna mutung ng wik work with nuna mo government at ito na kuto ni ato it's called the work of the deal like Donald Trump siyempre make a deal at ito gyo yung mga sugus mo gyo pero eh ito na tawag pili kinyan mo yung mga nagagalit ay work everywhere else. So we started out over just some. Work together to make things done. I'm sure that is thinking with that. So, you know, to have it and government cooks work together will be good to make things happen. But now, we are together. We start talking over and over the same things. But, anyways, so we have somebody to talk to, you know. It'll be good. And then you can't until you have to wait, but now I'll look at the wrap up. Thank you, Kevin. Yes.
1: Tanatok tamanga ukarayuk juana siya kumarik tunga suge. Ileva. Tusavinga. Isaac suyo. Teka nga ikpea chungmi tunga suge.
4: Kuyan namik. Tusaksara ko ma ikpea chungmi tuyo yuma. Aja no kada kiki ta semua nego nego kiki uta nego tunggal itu nama yang kada nak temenik. Isu awi eksebon omok tu tapani nuna bo iduan nuna bo kagamin nuna ikuta makua. Aksebon nak tu ni kita kapal dia yang kada nuna nutunggal orang mata takua kimi ujut amma nutunggal ikut ini. Niko aktif yun. Isi magigyan ang tema ito. Iman na, ito sa kasukta yun lang ito. Akala sumagura kakotikot. Taan na, kang mo naksing matpigyan mo na kami naksing ito. Udlami, kinakawa mo yaksuko tayo. Kaya nakawa na ako sa mga mata. Iman na ako daro ako sa magata. Uwan na kami asukta sa roktugot. Yung nabokta at tago. Inyos tukatin ko utak diyong minyarak po. Naoktay ma, pitakaya. O kao si Twin na. Kanin man, ikaw ang mga lusi. Tunggawi ang lusi do. O kao si Twin na, may ako katapi si. Mga tao si Twin na, may taan na, kaya ngunak si man. Kaya ma, taan na, nuna po, tunggawi, ano yung kamo yung, yung tuwangod dun eh. Amma kawa makkuni akirakton naksuni amma nangnawo meyuni chukis na chukun naksuni chayman na umman. Taano chayman yung ano unachabwakang unakatao yuk inyuktuko kadlo natullo kakon naksuni chayman sakana yak sakman. Kaya mani ko pala agadyok po. Inyukto ka daw ng itya makitim. Saan na tuta ka naman. Saan na tayo na rin nga nang nakpa at ang bunga si Bumbun. Sa mani si mga yawrok si Matangila, inyukto na ka doon na doon. O ka kong na doon eh. Kaya maunokto inyo na ko tama siyong matay, sumanakpok tayo may inyuan yung mga ko ang nakpa. Kaya ma, inyukto ka kong nang itya makitim. Saan na, takumin ako naman. Kanay madli, nuna wakta alok pita, sumiksakta at yato sino, saan na ato kong nangitso ni, saan na ato na kaya kadlata ato. Tuan tito at siya sila, ni tuan tito at siya matawa nga si Umon, saan na pang nagtaya kaya kadlata ato. Inyoy, ukaw singin, amaro ekanay aksak, takuwin, Unok tayo ninyo nakatilingit at tinayak ka na ayak to karak siya kayong ni. Inayak ka na ayak sa karangin ni singitaw yun. Saman na, kaya may lingan ayak pa. Saman na, sa kuminangin man, inayak ka na ayak sa matutitaw yung iyara ko rin. Ang maro, inatukay, ipigilawi at kanak dutin. Amaro o kaosimum ipigilawi at kanak dun eh. Amaro inyo ito sa kasukta doon na katarlag ito matumuna kisa may sumarugi akang mga ata. Unakto o kadagamang mata o kasit sa kakarwakto ng ata. Inyo na kakakta ang yakto. Kasa at tiyabi na rin tiyabi ta kunin o kaosyo dunin at o kakakto ni. Kaya maro ni pinakit tiyan naman. Kuyan na may tayo magkarao.
1: Kuyan na may Isaac. Dan atau temanga kimirum atau vanga kimirum mit okariyo akiro tungasugi.
5: Eh tungasip ngayon na mit tayna man okala kasatya tayo malawat di isumahakti kasatya tu darag ikanay dahatalang mata hilak inuktitulo ni intulo ukaon nang ito halo na titulo ni ila halo na titulo kung nakitulo sukutaw dang ito halo na titulo kung nalo ang siya magito kanay dagak sa mahatla ng ata nunabo mo ala nunalikito tiluta sumat halo na titulo kung nakiyang ito nilo ni nunabo mayot Oha, ilin makwa ilin niya ato lagiit niya ko hatta lagat. Iba ilin kayo alito niya hatta lagama. Mani ino atukta ko na tuin na ko lutu tali ilin niya wme ino kito ilin siya kaso hatta mga sunalig na mga oha sa nilo. Atok tao kayo nagalato yung nakita takha ka sa ang ito nilunit. Sumat, halo na ako ng ito nilunit, nagawakat talagat. Usay malugok, sama nakatalingat. Halo na ako ng ito nilunit makuha. Halo na ito, tukos yung ito ang ito nilunit. Halo na ito, uka ko ng ito nilunit. Ilin niya bitkot, nagawakat ako talagat. Usi malugok si manaktut tayin na ukakatat siya. Usi malugok si man hatigis mabaga. Nunabok takot ta. Inuin na ikanay lang naksa ula alaktut. Ubi na hatigin ngitabot. Akakaktok ta alabit lupit. Pignitat ka. Kisiyani. Nunabok mo. Nangwaktaw naksa ukatalaktut. Inuit hakbot alaktut. Inuit. Taka ya si mga kalawang mga ata, ikanayak na kasuala kay mata, hawisak daw ng natsiyak, taka hatatot. Sumat. O si malugok sa manastutaman na. Taanawt ako, ikaduktor ako, tigus na takay sa mga kaulugulo. Amalo. Ilay tigod. Nuna likutulo talo. Nuna po, hakakasahang na kung ano, ilohok ba siya siya, Tudang mat ilu tak berhati kalau asalnya ilu lekas juga kot Iluka ako may dugo. Amisyo mata. Amisyo pata. Iluka, ilu hangitut. Amisyo naksya katakadaktut. Ammalutay ko ah. Tungabikot. Ilu nik, ilu hatiangit nik, sibulu jigo mahatakot. At dito. Sibulu jilang, lang, sibulu jigo madamin nik. Sulit dito halaw ulit. Dako, hala mahatak tamin nik. Kayo si dito halaw ulit. Sulit, at sukubalo tutik, o hala mahatak ata. Ammalo, sulit. Pangnaut sa katagay halang halut abong alup nigo akta ko ta ako ta kutik iluit at umitut namin nga daw duminit amisyo alo ulatut nun abuli mami hay ala nun alikito galo akta luta namin nga daw ni kuminit at umitut at ausyong ito ulatut nun alikito tiluta. Usi malugo namin ilit atok taw siya hatalakit. Day matok, ikaw ko ti chamik namin ilin no. Day kwa ikaw ko siya ta hatalakit. Tungabikot. Ilunik, siwulu di ko malutik uhakatamin mata. Day kwa uhakatak tangit amisugalo at tana ilo. Akakaya ako tituin na utiluta, ilat tinut, nalibig at tigo, ano tisigo mahatangin ni kutinut. Ami sukulo hatakata, ilutin ni ilang ako. Ako sa tsaka, ami sukaw do gula takwa, makgurak do, ako sa tigo makawagay. Nila ko tituin na taka, kutan namin.
1: Koyin na miyaki ko o karasa gabi. Dana to kalsuitong mit o karayo ko ilina simiyo ni itong asugi.
6: Eh, itong asugi po nga ulloy niko. Ulloy niko. Ay na uminga tao ka kumagalunga. Iko ha tusak para ako kata. Mitumatay mo tao tilunga tusak at tao sa mga umiya sa mitite iko at ikip para ako mata. Amisurso haro ni kina yam na nagsak at tao mata. Tay kwariki na ye unoktor na sakta yi tay go sakta khatta ro mata na ro na sakta ti inu ri mani to pon mit mata ro ilo ani kaw ni makoyo to ta kasini na sakni ki na yan na sakni ni ya te na ro na sakta lu ta tay kan ngane kan ni makia tay kan ngane pa ayu u khatto ka on na lilaw ma kan ngakia ulum tikisuni tay ma umya zwa tikhatta mata Ami suar nonok tuar nikina yang ni perasan muda khasuti tiki khatak tui. Teh matai ko eki yo tiki sakzoa hari. Sabi kaya ilo kiyui tamakua sana gari iluk sanu. Atu ti juaro khataro mata maana suri teh manna ikilu ni. Kisi yang naro na gona litui na mata kina yang nakasin ikalini. Teh ko ame kwenye kina yae. Ame kusima yui makoninga ilu ilu ane sukasima yone pi aki sukta walalu ti iga dhalu pahalu amma ilu bini toka uguru asu ti ilangi aki sukta ti akatamata amma ilangi ame kungi guti ilu ngata sa ilu ane tapo tukisarvi ilu ane to ilangi ni atangani kaiti suka kataro ming matao suri kaitama na Adu tak kau nak tu, sakit itu kan nak orang yang mana, tapi kalau amekku kan ni, makun yang bujuga waktu ni, bujuga betul tu ni joni over ni, ni berita kan nak kalau kau makun apa ku, atau sejauh mata mana rasa ni, amat aku ni katanya ni kan ni biasa kapas tu. Lakta kanak singman asyan pita kan nakakalay tunakan asyo mga ilan nakina matuga ro kisyan to asyan ito nakan pita kakata ro mga ta asyo mga nihuro tas mga nuka ko magilunga ko sa sapa naruna ko tila pa ko yan nami tas mga na Ilde ota kaga magiljuma ikirotto tige magiljuta. Narana oti slapa. Oyan me tu saksa oti kavinga. Tavavosi
1: Lena koyan me o kara sagave.
6: Evenuto. Itemaro. Bye.
1: Dana to mitimatring me o kara yok levai kunna. Tungasuge.
6: Have a good day. Back to the Koyanami, the Kiyuaro, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kamanamu, the Kaman
2: nuna nuna kijak tayong me ako ni kalakin na kalagama sibulika kingulika kingulika nito ilagilaw takakan makan minyo kasiya na aura raw mata kan minyo kasiya na kisaksya pasuri kan minyo minapaksuri imetyo raw mata ulumatitiyong ito taman na aura kat Lagat ko so ka inna o paliram ni gama. Dahil siya niyo tildo ko rin minyo awari yung mga rawa tildo ta. Damak ko naman nakakayong ni. Nagtibin na ni nakakaparawa ta o gano'n ang tigisto ko. O mga ekay tayin na nagwataw na ato. O mga takotikan na kamadlogo. Noong nabuhuli maami kanilin. That Then the new world shown after new after new after Ishumatia Ishumata can the corner to man the Mulu Yarlunis, Mussafet Yarluni Ulumi, Sumara Katarama Tata Aku ni kadakan makadakama, mana tuin na wetto. Iman na rumah tak kini 1, 2, 3, 4, 5. Seksi aku yang jasa tuin. Soal September ni, tata tura jaya kadakama. September ni. September, November, December, January, February. Taman-taman aku yuk kesiani. Sakit tikit itu jauh di tengah rumah katam mata, tekuah kemudian itu kan ayat, kini ayat. Tanah ikat itu di tengah rumah ada ko isma sesuatu di nama kita isma, ini niat tunggal ikut ini niat isma sesuatu di nama ko. Tapi mana lo kemudian umang itu tu tak kagak sama kemudian kagak tu kan kaya ya sedih tak supaya hanya terus dikutuk segala macam tak kaya mana lo kami suara kami suka dalam tak kagak sama kasihnya waktu nak pakai
1: Koyanami Jason, ilisi yokagangat narunaksakattangmat kina utakking mangat kiseanili kina mangakpit nakiyokarang mangakpillu narunailorlutit tungasuttiare.
7: Oga no halema be.
1: Ilingno.
7: D'accordo, che l'anno è di patrugolo, ma di un'anno è di cavolo. Ma che parlare da magrute, ma cosa devo fare? Una legge mare, ti vedi a raro che fatta da qua. Mamma, e non mi ti lo atto mille mamma, e se mi chiedo a raro. Anni a hanna e ti vedi a anni a te, ma ti ci mira di un'altra fatta nel man. Ma qua e ti mi arriva a raro, ti arriva a fatta su un uomo, e non è un'altra ti giù. Itu tu cara pelajar kami. Ima itu tu cara makun negara. Ui keju jangan itu kita gosong deh. Ina nama kota ima itu pelajar jual jauh tu nak tu. Tapi ima itu tu ambil tu tu. Anya kami ina ipinnya kami. Ika jauh tu kita suka sesuatu mat. Anya siap tu nuta kanu kanu nak hati nak hati pinno. Kita kata kau mula melakar. Tuan itu mungkin lewat temaga malu kejar orang tu mene email orang semaju. Kita kata mene kanar orang kata mene kalau kita makan beri jauh tu mene tiga kasih kata mene ka. Mana tak keping kasih kasih jauh kayu baru keping kasih orang tu kayu jema kasih mene nak kuda mana. Lutar dia kata, dia mengata sejauh lalu kalau waktu mah tindakan seng itu unik kanu, teh mera wama, tapi kau sama ada gajah gajah lagi ada letakkan ini tu kai, tapi bukan dari rumah ni aksi mengitu ada waktu sila kau megal waktu lugu. Tambah kan mereka nak terbang juga kaya kan mereka nak lupa, kau mesti jauh cara untuk lupa anut. Kau mesti agak waktu hilang agak pejat cakar agak lupa kaya kan lupa pesa kata mata tanah. Ia semua harus cara jutin lagi agak. Ambil cumi hilang agak semua letakku. Kini pada waktu minum niko. Kesian ini orang nak jangan itu kau teman ini nama. Saya mahu orang tu semua jadi lepas tu kesibukan jadi lepas itu tak semua amma tu, nampak nak hak tu tinggal lembik, tinggal kita kalau nak sudah nampak nak tak hujan lupa, makwa kita tu ada hal di mana juga ada, nunangan ulu, kisungan tu, hal masih tinggal nampak nak tinggal nak ada. Oksum itu mana dekat jauh tu kesakaran tu kalau oksum itu apa kalau mahu itu kalau nanti bandar semua juga mana kisari ismaru kejauh dia di paru ini biasa kalau mereka tunjuk itu innae dekau ilabu ingutabu ketungabu kenabu akidicabu oksum itu nalaangin mata akhirnya angat ini mai semua kesuka hatta mati kalau wah. Ukur hati letong hari nampak nak tahu siapa tak kain demi. Tapi kalau nampak ni ini nak kau kait ikat jatuh orang lihat ina pejo kasyo ina ilokta ulit kaya nami kinul lapa mo kaya nga tuksi dihatak ni wanik do do dihatak na nga kaya nagarapong so di mamingin na ma tamagat ba mo kaya nga tay ma
1: kaya nami akurukjo dan dok tamangat ukara yok susi tungasugi susi tu savinga hello tu sangit tek takare mauna tu savinga Hi, Susie. Tunga Susie.
8: Yeah. Inu tu kai go, kau sungai nunggu tahun yang gelan. Kau sebab kau sekali nalar tak keluar bukai. Tenai langat temel ulah semama. Kau setin jaga aku juga lagi ni. Tekor go ini ni aku hati tak hati lah tu inu tu. Amalu kena jaga tak nalar tu inu tu. Kalau nanti tu luka nak tu. Luka nang kalau kata kalau nanti tu kau tak kau nalar tu. Temel waktu baru lulus mama tena, ukala titiyo. Kebanyakan waktu baru lulus maju, suli juga lagi tu. Temel nak wajak tu lulus mama buang yang suda. Kita ni temel nak kaji si cakap si magalang ma, ane nama ma. Amalo ane bela gay gata. Untuk tanya nak tu aku tahu juga mata ane bimo. Tu saya kata mereka cungalo. Tak kita luar negeri ni, luka kalau kau makelar semua, anda juga luar luka. Tu saja mereka kena tu, ayuh ini tu makelar semua. Tak ulu memo, tu saja nak kena kata tu ye. Karena ya hal negara mama na, kisah ni tema itu nego kena kata. Kalau belok semua naga luka kena tu ya kata tu nga. Amalu inu luka. Kanu kaya kayu yung sakta o kan na kaya kalok tigo. Tako alipuati kaya alo ako dyan na. Aki kato kaya hangik kalok tigo. Kasi ano, ataw si malok tigo lo kata. Adla, inulok jika so alaw kalok ako mga pigun na lang ito nga. Mga taktaw si majiparo kata tamad ya. Kau jilak kabo, tau tulak kabo. Sila kaya minyalaw kata. Amaro ikalun nito, pingwak ba kangalangin ma. Tay nang hatidok ka yung ating ngamayo. Pingwak ba kang imatataw. Ang malukat dyan hatigay ka ng luta. Tay ko, kiko kaya nagwak daw lahat din. Ijo kong itak ka. Soklo yung sa iyong mata. Taganalag tabakalaw ka hatak tabo taba ni pinasokos din eh. Ya, ukunin nga ko ikayok to lahat. Unagaw tay may loo. Sibo mo ako, titsok talato. Unago, atuin na ulato. Namituin na, takukalaliso ko, katigun, nakukat siya eh. Nakukat ako, may jagat tako eh. Taman, nakagi, kula katigun, nakukat ako eh. Unikatuin na ulang ato, tamak ko ah. Tay mga natukatigun, nakukat mo eh. Manali, nakukat siya, inutito, halo na atito, ukakong natuakatak sa makatalataka. Amalo kana ya ne atu na ko kana ma saulutin kana ya ma kuna ko kana kama kini lang sunga sapil kama kisa ni tamak ko po at ka ko loin at silo ako lang ato batin ne tungo nang tupalo katak sutil lupi kun nang tupalo ya lang ato lume amalo ka kana ya katigin ni taka utak kito na lang ata tunuyaw na ko nakatjaming Tunjuk cermin nak itu inna nak ikut tu kujau luta itu kujau luta tamak kacau atau tu kah tak tahu galuan. Kesane sepele cakau gama inulah kujung nang itu ngah tu kisah gama kau je. kina mga matuka ako tuwa suna mga kina yoktak tak mga ma katungaka ay paglo na ang taklo na kanay yak mga tamakwa ko loya tatamin na mga mata open na kanay no yugo sa pililok ko sulit siya ako mitute ko na wakta na ako inaralin amalo sibo mo at siya ako yaka sulit yumi pivalle yuko katalo tilo every month na kumaya ako na uro lang ma bye
1: kaya na may susi tagong na kavavok dunga sugi
9: achuita achuita oh mingari uka ko medyo nga uldo magic yung itirang mago kavamadero na karakun ya karong ni cholo kau sih mengituaran, kau sih mengituun, eno tu kau yun, kau sih mengituun, uno ubung tu kau ngaco, emana kau sih mengituun, video tiga luar sebole, tapi kini nuna cium tiga go, ajar cang, makwa tiga perlihat tiga be ilik cai tiga, ajar mengituar aku jahat terawang mata, uno tuar lu tiga pasu ilik cai. Amma ilinnyarrik utsavatit juu missä ne jouni kongman. Mä anna pangmiottua ruudakseni. Ajong nakaterasuti ilani isoksi medareksan. Pangmiotni kongman. Mä kuan nuna tsiangotit luo ajong nakkuisi lapsamaittu. Suokai teikani nuna tsiangotit luo ilinnyarri lapsamaittu. Nyaku kiki jauh waktu kurorak sini jo. Makku ada picu tiga jauhin. Ulumi. Atang nasikkan nasini. Makku temang ilinnya tiya katerau semang mata. Makku jorlo angajukli kitong abun. Ilitikyang na saluta kalu natin. Ulumi ilinyato waruan. Ilitingin na saluta. Isumayin na ka ng saluta kami. Taba ilinyato waruan. Nutakalo mako ane kanyakto. Iman na ako tirakti liho. Taman na pigyad na kinariyaka kwede garoang maaksitin na ako. Ilinyabin. Tai kun anga rakkaita iloan nassa okkuisiso. Aksuaru, eikä jok tässä pitä kakkuisiso niitä jaman ollumi. Kava ma kakkuisiso tuoru lakaru asukkuri tappana atuin narumni ja karumni. Kanupia. Imen attakku tige vakkari teik. Kuva edennettiin ihmisille, sillä me otettiin naurilaatun, sivunneksettiin. Ollumme, että kengi tarvani innoissakarata, annettiin teemarakot tullumakoa, angiakaminen, emän nauran mata. Tämän eikä jokia kallari, tuoruvaraamman. Aksikotin mitä kare ilinjato, kuten kaunnaa ruoksumaa, tautuktakkuun. Ikä kannattu, ikä johti takkana, ikä johonnelle tahtumin. Kaujina sukunnelle tahtumin, anga joka tarolle. Tämä kuottaa on. Eten järvi, katimme juutitlema. Teemme, että me anga joka ahtetliven. Apakasavsemaa, kun anga joka amurasemaan mangaan. Eikö joku makattamimman elinjärjestelmäkunnan taakkoa katemmatikin. Katuja katikin suomaan vuoden vaatte katemmatilta. Amme jokkaa vai ikä johti ketilti. Katlunnaa. Aakkako. Amme jokkaa mulla on semmoinen. Vaatti kirluni. Ukauti. Uvannun. Pakotoa. Pituin nerakseri piuvija on minnallinen. Aakka piuvija piuvingi takia on minnallinen. Katutsi katikin suomuvattaa. Narutteen marittunut teemänä. tamakko elanitto elisemangittiammaritto tamaungartitaulutin ajongnakasu ajongnallattaaqattarma tamanna taimeetturuaqaalun nunuvoortaaqutinneqatta tamakko qallunaat ada tuaqedorlutigo inuleqisigillutigo illuleqisikkunnuttaqartigattutigo waa qanaqtu ikajor tautukkannartumai angajorqaamin neruarnaarpugut isumakkannerunnartumut isumanalerpo qaujimanaqaloqo unortualunni ikajuussaqaqattarmata aktsigorlu tatamma oqallagasukkalaarpugut neruarniaqatta taima asiuniarpan pitaqatsiaminnipun tamakkunina oqorisiksaqarpugut qujannami
1: Qoyannami itagorna qalluittoq taikanga kingarni tungassugit
10: ee nakorne qalluittu duwa qaqistarlawa tispatakha ee tain nunnavu atsuqtu yaarunni taichuma nunatsiarilortattassaniani nunatsiangutillugu sunnalima aulatsialortu inunnu taulataulaartillugu nunavuurulauksimaju naula innui no nattin kisiani nunavuulituulettuqigmettai taikaniiraungittu 1999 me agekasuartillugi inua piudugu halakatautu innarittugu puatikinullu hallunaanullu atiittuhikko nekoaktaulaattu ukausimini sulititsigialauli nekoaktaukasu utimini sulititsigialauli tamakkuali illukitsarniin nunavuulimaa mitä ei meilattu
1: Tannattaq mittimattiringmi oqarajuq Joshua aqaq tungusugi.
10: Ani yasugu. In qoyannami nipiloqayukkarasu. La nunnavu tungavikkut amaru nunnavu pigiaraqsugumma innu pibarlagu tiginartagani innun sapunnaartiunarlutik. Tänne isemmäkin jo jäsenkätteen marittu. Teinne nuorttauko jättu. Tein meille joku nastu. Nunna vuomissa putsi juurutin. Nunna nga niglu. Inung niglu. Se putsi juu. Nermattu saakko sakko semmoinen. Tein semmoinen nuorttauko muuta. Nunna vuomissa. Naruna loksuma jukisiani. Nammina auratti vallon mamma. Tokaaga khalaqsimummat temeiluarsimangimman savum iluqallunaatitpinna aurallutik suri ukkertartumi asitseriaqalertu taakku tungavikku sibulummata sibulereqarlutiglu innui piusingan uqaasingan sapun saputisimarugu imeiligan temeriktumaqaa inuktitoqornangittu tanaja qamaajangittu uvarunni imannaidangillu inuktitu luqallunaat uqaunnagaalik taimaidangangillunni inuktitu uqaunnagaalik qadnaal uqaasin sinulliurunni uqaunnangittaammariktu qaqavarpat assu inni pinasoortu imannarulutu inuungittu tikkaalummut ajumit sinasuyuharummuta qallunaa titoqornangittuuraami эккэмаэртохтиллугу тусаажи тариарууртту тайкколу тусаажи къызахаппарса имэннай параутэ убагунга sakitin to sa iksan kay ko tikin niya ko kadlo na to sa iksan kadlo tik kay may hatta ko makipalda ko tik sa ulo ni kaya na sakit si mong tungo bikot nun na butong na bikot inuilo o kausingan ni piusingan ni ukyok tato umajiyong iman ikaw ito tikitema kayong mayak kubag mo o kausungan niya kiswaro si bulak pang ng tingting mo to kosmini ukaon nang ito kanaya ka ng tema ito tako tao kanata mito kanata ukasa magat ilan nuna mo mugat ukasa tini inyok tito ukaon na real inyong nipiso man kadlung natin ukaon na tayong kara ko ni inyong nipiso man ang ayok la inyong nipiso kung mago kano inu na sugeksa tawon niya ro inu na sugoktoi suri udlumi inu na sugnam kano to uta kagon namo ta ukyo tapuarum ni kadlo na tama ko sa tuti siu agbiyatu ni agbiyam na tu ni katagutik siu yun tama jo ko sa ni kadlo na imay ko na katag na tu imay ko na piyong ito iman na ilaw na ni inu kadlo tilo ko akti siu ni so lo ani ko jutik sa ni ang una sukti ulit ubo na piulang makinong matiyong niya ni kining siya ni piulang ni kina katam ini piulang ni kina katam mata ani ko jutik sa ni ino piyon nakumagay sila tuyo aray tawang ni aro ino kami kyok tatumi ino na sa araw kami suri ulum ino na sa ako nakto tay man nataw agberto ayong natura yung may ino isumakangin man kalun na ayong mamagay tilugo ayong natong ino kinisiyo ayong nangyipik sanig ino tito awrataw nga naguminam tungabikot kanayok tingilo kalun na awratilo aktorong matala ino katulja katigingin kalun na piyong nakaham nila ino piyong naktuwaro tilugo tay ko in ukaw sa katingin nito po ino tito ko nang ito piyosing ako atokat na piyong naklunik siya tay ko tito iman na rin yung saurot tayo ino tito piyong naklunik kao yaman naklunik ino kung pati tayo kaya ako takis tay ko tungabi ko sigurot tayo mata sigurot sa punya at yung lutilo inyong nagtong nung nabomilo. Aksuwaro tao ito yung tamani sila tani inyoblata ang ito ni isikim ang ito ni takwa takun na kung daang mata takun na to yung daang mata piyun na uti at yun ay pura kaya gaksa tiya kung umilang mata rin kailangan o kaya kaya mo nalig pila kung pura kaya si Karasun eh. Ayok na kasi lila ko mo. Inyokatik din na. Tayo mo na, king pagkatik si Makulila ko. Tata na, akitya sa mayo nakilarong mo. Akitya ko tinitay na, ikayos to na po, nagwastoyo. Amma, tuksiyo ta katalo ko, ikayos to katalo ko. Amma, inok ta kaya kaya ko, inok ta katalo, inok ta katalo ta. Tata na, teko yung minakto inyo ipibal inyo makitawal na kulugit sa kasi mong ati taman na temay lang kaya na may taas mga tabo nga isulito mo
1: kaya na may Joshua kaya na may okara kakti titilu da okara katagtuan nyo kasi ito sa naro katlagtay

0: Korean name, Okara Katakuit, Okara Yomagovit, 1-888-896-4135. Damangalo Okara Govit, 979-6151. Okara Rotit, you good. Dakonuna votunga vikunut, Neroag so yut. Kurium mata. Kanuta kuyumana yakpit, kizumese vulir jo kuyina yakpit. Isumagi yasini to sagoma yugut. Niruang no rang mat, May 27 ngurukpat. Niruang rektorun narakdut. 27 ngurukuni amarutakwa niruang pagirun narakdut. May 20 niruang rektorun narangikvit. May 27 mit, May 20 urukpat. Niruang rektorun narakdutit. Amma tau okaro tgarakut niruagun narami yuit. Amma titakang naak vikut niruagun narami lutik. Kise anili aka orangu na yakpok. May 27 mit niruagak tutte amma rikkusi. Kanok taku yuma visi. Kise misi vulliu joku yivisi. Kanok lu isumagi yakak visi. Isumagi yao yaga yakak tunita makkuninga 1-888-896-4135. Ovaro nita mangat okara kovit 979-6151. Okara yoka okse makatak tuen yung mat. Opa. Opa ang naka. Tauwa nga miti matarik me okara yok. Tunga suge.
1: Kiyo masayang tungman araw tini pagkakti makasuy. Upa ang nagadlaw yung ang nagkawitok, ang nagadlaw. Ila sapi karawak sunga kisa nito ikayo din yung nakdunik nidlak to kakatangman ikayo to yung nasuk sunga tusak sa yung tan ukaw si dagano kadunari to tayo yung language commissioner tan na innaw yagayak tukutigigak kuri sukay ma Ukam mini with two terror at in native Ukam mini to Angrum Mata. To say the Karun Tersutig to Tame Mate to Mata. Isimak Saksu

0: Hi, na komi mga galo na la kona sikin mga chi tip tip yo kain tumi ni hit chi yo kain na tumi ti kama cha api lang abo si aling usung ao lak tumi sila niya di ko hawis sa kain tangin ni at wak sa siribong ano na vimi na cha vimuli ngayon ni hi kutu apa mi hapat suku yu kalalak niya ni lak tumi yut ano ko lak suni sikin ni ulo ni yu lak kuninga ni 20 mit 40 mut sungo ni di mik sakhi lak niya ni lak tumi sun lo ano ringa Takaulo ni kiulo ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungun limik. O koninga, zero. Sani kilo milo, sugu yu lak niya ng akto mayo ato tsikut hane lo ti lo hitigaligi doak. But ano kay lak su ti lo takato mik 20 mit 40 mo tsungun ni limik sa kay lak niya ng akto sun lo ano kay nga. Takaulo ni kiulo ako ninga ni 40 mit 60 mo tsungun ni limik. O koninga, plus two. Umiyak milo, sugu yu lak niya ng akto mayo ok. O koni haklo ti lo, plus one. Inukjua milo suyo kalalak niya ng aktaw miyogok asit silo ti hanni silo ti ulagut. Ano kalak suin lo takaulo ni kiyo lako ni ngani 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Ano kalio milak niya ng aktaw suin lo sungo ni nga 40 mit 60 mo tsungo ni limik. O koni nga zero. Pupin nito milo nubuyo lak miyogok hanni litro na kaya haksa dilo. Ano kalak suin lo takaulo ni kiyo lako ni ngani 40 mit 60 mo tsungo ni limik. O koni nga zero. Ako li vimilo, sikhin nilak mi yuero nubuyo lo tilo. Ano ka laksuin lo takaulo ni kiyo lo ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Nila suni haklo tilo, minus one. Iwi yu vimilo, sikhin ni valo lak niya na kta miyero nubuyo lo mila aral waksu ti hiti galidwak. But ano ka laksuin lo, ni kiyo lo kabanga ni ulo ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Nila suni halo, minus three. Salo nilo, sikh nilak mi yuiro nubuya lo tilo. Ano walak suni, nik yulo kabanga ni ulo ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungon limik. Nila suni nga minus 6. Kaya siya miraklin lik milo, nubuya balulak niya nga akta mi yuok. Ano walak suni, ato ag nitumik 20 mit tsungon limik. Nila suni nga lo, minus 3. Huwak ta milo, nubuya lak mi yuok, hannipalli alak suni lo hitigalagi doak. But ano ko lak suni, nik yulo kabanga ni ulo ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Nila suni nga lo, minus 2. Kayang sumilo, hannilak mi yuok, natikawa lak ni nga ta ustilo. Ano ko lak suni, nik yulo kabanga ni ulo ako ninga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Ano kalim milak suni lo, 40 mit 60 mo tsungo ni limik. Nila suni nga minus 2. Apalam milo hannilak mi yuok. Hannibi nga lok to hatalak tri ko na tiga bako dilo. Ano nga lak suti kabanganik to mi 20 mi 40 mo sungon limik. Sakhi lak nga nga aktaw suin lo. Ano nga nikki yulok kabangani ulo akuni nga ni 40 mi 60 mo sungon limik. Nila suni nga minus 1. Tasi yuok milo hannilak mi yuok. Huwak na tuni sugu yulok tatun na riyelik. Ano nga lak suni nikki yulok kabangani ulo akuni nga ni 20 mi 40 mut. Okoni nga plus 1. Tamahan lo kutuwa mi suku yu lak tugut. Okoni hak luta plus 8. Kayang suwa tuwa mi lo nubu yu lak mi yu suku yu kalah ta lak suti lo. Ano gulo ti on ni ulo kabanga ni ulo akuni nga ni 20 mi sungun limbik. Okoni nga plus 5. Na kumi mga yaluk. Uno suk siya rapi lang abo si. Kamat siya lang abo si. Haupat ingot wakpat. Go Habs go. Hungap pa si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

Ila civil de pami sila kanuina si mga tak tamani kival de min kalima laulugi ang bian pia kalunga unuk nu yan ak tu go o ang naloni 20 ni las mina tamani 8 milunip akago sakin nu yego mak tu go o ang nero matani 30 mid ni las mina tamani 5 migo matani kasi namin naman tika jamite ma unuk nu yan ak tu go o ang naloni 20 niglas na tamani 8 milunim akago sakinali katta ko maktut o ang na ko 30 mit niglas na tamani 3 mi ko maktunim igluliga jung milyon nugnuwiya na aktugo kanituin na reli unuaw o ang naluni 20 niglas na tamani 7 milunim akago nuwiya ko maktugo kanituin na reli o ang na ko 20 mit niglas na tamani 3 mi ko maktunim Kamanit toalit unnuk nuia nak tu go kani tuin narelik. Oang leluni 20 anu ikhia ayak sunim. Niglas guna tamani 11 mil lunim. Akago nuia go mak tu go kani tuin narelik. La kani tuin narelik. Oang leluni mak suni 20 mit. Niglas guna tamani 6 mil go mak suni tekani. Kamanit toamin. Salang mili unnuk nuia nak tu go. O ang naluni 20, niglas na tamani 8 milunip. Akago nuyo gumak tu go, kanituin na relik. O ang naro makluni 20 mit. Ano ikliya o makluni oblog mitagbiyo miksani. Niglas na tamani 3 milunip makluni. Nao yan iliunok nuyo na aktu go, kanituin na relik. Ano ringa 15 mutikarat talunip. Niglas na tamani 7 milunip. Akago nuyo gumak tu go, kanituin na relik. O ang nero maklani 20 mid, niglas na tamani 3 mi go maklani. Nagbatako sila temin na inasigyaw ila. Tamani kivalamit unnuk, amakagoo.

0: ทุสายศิลาทุสายเซมินตมากาชนังมิดเตมันลิตามนทุสายเนี่ยติกุยลาอุนิกาติลิกุเตมายกลุกูเกียงนามเตลาตมานิกิบัลลังมิดอัมมาตมานุนบุงมิดลังินิดนุนลิกนิดตามนลิซีอิตินนัวอุนิกาติลิกุยลาอนุจักตงนังมิดอัมมาตัวเวกนักตุกะเลกายังนักปัดกันวิลิโอกายังมังอาตักตานุนิกาติลิกุทุสายเนี่ยติกุ
1: แต่มันเนี่ยเขาเลี้ยงตัวน่าวติดลูกโอ้ซุนน่าวติดลูกลูนเองพี่นักลูกตกกันแล้วโชว์อารมณ์มาแต่มันน่ะพี่ช่วยน่าวังเก่ามึงมันน้ำมันน่ากูติดการมันแต่กว่านุตักเกียงเนี่ยตุนเข้ายิ่งมาอยู่กันแล้วโอ้เข้าติดกันเรื่องมาบักกะเข้าสังนักตัวรู้เล็กสุนิลุอัมมาลุมากว่าที่เห็นอังยุนสักเล็กเข้าตัวรู้มาแต่มันน่ะสุลีอะพุทธิมุตติชิมาตุนังมาตะสักลิงินังอยู่ในตุตะสักนี่ตะมะจะปิงิกะคุยขัดตักตาลุกะสักลีไคกตะกุลุตะสักอังอยู่อะลุปะไคกตะกุลุอะกิเลไคกลุติกลุเนคันเนเกละชุงอปะติแต่มาอคุณนิงิสักลีวังมาตะแต่เอายะมายาวอยู่อะลุกะละสักลิกเนอะพุทธิมุตติลิงะตุนักตัวลุงเมingigak tua ruwak kemata manna tau jekcok tau katau kukat tak sugu dasak na angi yu nungau lutiki siyane angi yu kasung ni aming mata tak na apik kusigiyay nutakkan ilaw katang ni aming mata ubalu ni ilangi ama akong natuin na kaya kang aming mata ilangi duni pisuluk tukululik tuni nutakakuli magwa Ano tuwin na tiyang ilasyon na tuwin na pinikluwiya kakaanga, pinikluwa na siya ukarong man, piniyako yung gito ni. Nuta kakuloy, pisulok to kululak siya. Tamao nga loon ni Agloa nun. Mangwalugiyak siyang initigwa, nuta kakaukawadyo yung nagtaka, mikitsok takang man. Ano taklo nga, ipiutakok to silugo. Lakat taktunga. Nao kibig pati ko yak sa ang ito. Lakat taktunga. Kapya sa akin lunga ang ito. Kisiyane pingigak tunga. Kisiyane tayo man na umat. Unjik tuk tao. Kata ko yak kanu. Taka kuli pisulok to kululak yun. Ilaan makik. Ammalo. Kausik naktua ro na alang man. Nutak kayang niyak tutay ko ha. Makwasik ito, okumayak siyang ito alulang matawa doang, mawayalang mukhailan ni ayok na tuwin nakpagunak po. Sik ito, ayok siyang ito alulang mata, magwa kamuti na, kamuti tuwin na yun niyang matatayip sumanit ito. Ubang alunin, nangyagay nagsaw makikpang miyag ka, kiyukutikak to aluin, innaw di kalualag lutikano, pinaklok to katuin na kaya kang mingban. Ujik tutiak pakuyiyo alu yung atak ko ano takapilo ak tumik. Ano nga aliyak ka na titikatak lutig lo. At iyak siya niklo nagsaktuk ka na lutig. Nagbot, maan na li nagbot ayok to alu lakaro ak tunga. Nagbasulip, ikali ako maktuno pang nagtunga at iyak siya niyong oko unak siya yung Ati yak siya ni mikit tukuloy doon ni makawin pinyo ti wagi yak tugi okho yun ni tayman na ito nga. Tamagwa ikadli ako masukuloy ang naisyo kay mawalo ak ikadli ako man nagtualong magtublo nili. Nukka ngayon man nangiman. Piwagi yak lunik sibo niya ni tikiluangin ni nga ni tayman na pang nakulo yak pagkutik. Ati yak siya ni lupingin nangin nagsaw katakayang man. Ang masuli una. Ikadliak yung aksima yun nili, tayo man na ito ka nila aksimang madli, pinikluk to kasi ukalong man. Una, uktu di giniak pa ka, uwap tinim makik, ilagiyap tinik so kaya ma, nutakap tinik. Kilik yung aktu kaktua rula aksimang man, iman na makialok, tam na aga nga, kubluwa ilang, nakam makik laksuni. Tagbali, takwa, ang utit, ahog lang niya laksuta, ang ikaw niya laksuta, ukwa ang kukwa kuluakit, katibagap tigo, magkukto ko na ang itlupan ng itlo, ukwa ang itagwa, pikatigiyang it. Tagpangan li, ungasing asyani, ungasing naksang mga kakakit luta, ang ikaw laksuta, tagbunga ap ko sa aktugun. Tagbunga ap ko sa atuin na makistugun, pang nagtutaw, pikotitig, ilayin mo ka, nagtangi po ka, nagtangi pikotitig, usilik to. Ito wala, sulit-sulit-sulit na pangayong uvangin tukkoksi maljallek tuvinivalon. Takba tana atuni sikitu matata kwa atatagi maklu. Hingoku maangoku baluke juot. Sanilu, sani ila mak. Taika anguti taika ne khanegi yani tuti sikitu nangiktun. Taika nangiktuarung matata kwa au lakasuk paljallek mata. Tamna sikitu ulua saniu. Mafla kesunanga kia kanuin nang makia pisin minä sugiak tuniugu sen maak duupa kia nusugiak ta aurlakiak ta taam naalu kanuiling makia taapsimunga alu kilik tuualu maksualu angin juualu minä kaltuni taana kuplua nivingalaksuni takbo taakua anguti tautuktu upalungittu takbunga kilik tumut. Nuna ikimbali galo aga maki yo kuti mita kuglu panika ingota galo miki yo niwi aksak juan. Ikimbali galo aga pta. Ige alak tu alung mitu sa kama taununga na manas kama kala uruklunga. Ta ina sani pisu lektu nilu ige alak tu aga egutunga alak tu. Ta ikunga pagi aksugu ulayo aga ala uruklugu ayuk minnek saulo aga mali. Tam na tiling taling ako muktis lugo ubam no aw na mayagalo akti lugo kumo taliat kumuktik kaku ang matao ang nagakulo ang kakiuti ni kung asigutin ni nasan ni kung asigusak si magami pigan na tunig ni kung asigutin ni tamaw na aksak ko agud super lugo kilak ta ang matao sulimak kuktok naliat luni kaya paningit ta ilangan naliat kaya ilang adlaw tinig sa lumayok na kang ng mataam na aggangan ni Maklugo. Nagbungalo tuping mo itak taulak suni. Takwa bukat talo'y kipi, bukaw si Mayu. Tamaw nga kangan ng mga iliyaw doon na kipig taulo ni. Nagbalo uwan, akisok taulak suni. Tay mago, nalak si Mayu kakatang niya laumat. Ano iliyok ang nagpat? Ikayok tuksaw tao yung nagmanilu tasak juang may uyakak takiyat sanang matay la piliri wali ang matalukyang dahil ka na ito kang nagsunihala ka apta may uko kumbalo kaya kanya sinang may dahil na ukalugbik siya utaw yung dahil na lut uwan akya nito akamigin ukalugbik siya utaw yung kiyukaw tigi yung makialuman huwi anak juala ako si mayo dahil malukang sinang mo ukalulik sunitay na ukalugbiyuk siya utaw luninalak si makataktong tay mga ikaliyak yak mata na alak si may nakto uwan li atok pala ang mata. Tay mali, kangit sinang maukaluan lang mat, tao balu uwi ga aon lakto ninutak katakwa o sibdunigin, uwa nga kimaktis nunga, sani ilatag po nga kimaktim mat. Tao ba, tuwa wakto ni aon lakto ni, ukakiyak to kasukto ni tao. Tay nali ahalikam ta, ukalugbiyon ni kami, tagbani utak kitiluta. Kuak sa tiya yung ito aloga maksuk yung agalok kuak sa tiya yung ito maki aloga mailang tautuktuk sa yung ito kuruga maugalo ang kanok yung apiyunik kuak sa ato aloga masin nungki katiya kong neksunga ambalo kaya maksunga tam nali ukang maa ikni kuruga ana agay kutunga awang iti nilaksunga aka awang iti jang itutin. Tay mahalika pa kay nelek tu utak ti chuin na kino kangalu ti tekpo ni pimayaw ti alek suni makuktunga talo ilang at tatamoto ang mituning magukuya alek juala o si maya katay ma kaniya sa luwak ti lugo tunisila o si mayo jirusungila o si mayo chao yugalo ang asuila ang halika pa tikim man bukik tali makuwi kimakataw mati halika pa ligilo. Nagbuli siya ni halikapta mo usiliw di yaungman. Ubang alitak ko na ni ikiman ni alaklunga. Nakiksakto alung nilo nang iakalog paklunga. Dahap ko na ni angakuk ka ni anikuk ka ni ikimasigi aklunga. Dahil man nanulaw si mangman. Damadya ujik to kaya limakialuin. Matutik siya niglo. Nagsaktok paglutik. Ammalol. Kablunakta ni siya lumayun ni nagsaktok paglutik. Amma, ayong nang ipat punak ni mayami nagsaktok paglutik. Amma ilang, ang tagba ni ang ikaksimalik tindunga kangangong magkiyak. Taip si maupin nga asiyagun. Kinguni nga nga gun, kilik joak to kalawak si matindugo. Ay si mayutuli ka ma, uvatu saagakkin ukaluk tukalimmat kuuttukaktualummagung najengonuggo ukaluk tukagayak maalaak tukangmat tagwa uvanga tusaayugurugama tamaanikkama najengonu ukalukkama asuilataimma kamayauttalilauksimagibut taimanna naalak tukakat naalausiyak tukakluni siipi kaukattaktualuulimmatalilaang uwaaninikkua ilaanni ungasiktumut makingmut tusaanginniksausuugublutik taimannaittualuulooksimayukli uuttukaktualu imakmulluupakeanna taina mikittukulu pingasuniklukeukiuli wa atausermiklukeang uuttualuunnimmat taimanna mianiksisitakakluni naalaktitakakluni kanuikhuyingittu guugaluatamapta kanuikhuyingimutakwa ukallakpugut kisiani piyukakaallasuugummat amma nuwaktualummi amaakluti naksakluti ikalliarumaluamut taimanna pikhuyingittungaugaluakli ikalliarniruna anigusuuguruumma anigulaarmiyualuummat ikalliarnialuguna pingiksatim makialuukattalermat kiinaujaalu iksigijaujaalu angijaaluktaanna aksukuutauluamut piniklesitialuukattalerma kuvianartuugalua taamna takbatak ikkaumajakalitaanna kauilauksimammariktakalu ukausirivaka sunamikia afirikkannerumavi
0: teematakkuat kanok ujjertuqattam riakarnaarmatattaaq meqqutinnit sunannit naksaarinnariaqaqattaqpat soorlu qamingat walunisunangat panga alingnerpat waluni taamna tupeq atorniarpat ju aligayarnerpat taqwan nautimatigilugi illuaqayartut
1: maqaluk taimannaittuqalauqsimagibuq tupeqme aliktualummi anoqialummu aliktuq aliktualummi meqqusiyanginnaqqutuq qangakallaulertuqliki puiguqtakkaluunniki tullattaangummaangaata taimannaiqattarmata meqqutimmakua angiyut nautsiummatigilugi angijualui meqqutin tupirmi meqsoqunnartut meqqutinik ivalumiklu ivalukuangul qattalertummakua illuaqtummaqialuulermata tamatja ivalutuaqaalugilleqaptigu ivaluksautinilluni piuniqsaummata ivaluniklu meqqutiniklu tamakkuniga atuqajartunin aqlaakipjautinin uruliyarpaktu nalunangittuugalua tamakkuningaluqi naksartuqattarpata nautsiummatimmaqialua ammattau ilaanni kiliqsuaqtuqasuuqaaluummat kiliqsuaqtuqartillugu mattutik qablunaaqtaqulutuinnaq nimigutigingillugu taanna killialu ayungnangippat punnernermi minguaqsuaqlugu takba mattusirialisaaqlugu ilaan mattutik saliyaqattaglutiklu qablunaaqtani salumayuni uqaqqaugama uuttumullu atuqajartuni kiliqsuaqtuqartualuuppat taamna killialu quutijuumigiaqlugu punnernermi minguaqlugu nipinniangimma qablunaaqtaaluktau nipittualuugaangan aakkanialuummat taimanna taupeqattaquyijuma iilaa sulittiartu taana apeqqusiqiyai meqqutini nautsiummatiqaqattaqlit ammaguuq apeqsulauksimagama uuttuqartualuuppagguuq punnernermikluni minguaqngippat taubaniilaa tupirmi taubaniguruujaaqluni imarmi niklinartumi kuviyuqtaqanngittualuumma uvvaluunniit atuinnartaqanngittualuummat taimatua agluarmit imak pinajaqtuugaluaq taanna uuttualu li maanili ikluqtuani qanittuugaangatali uuttualu imak mulli piyausuungugaluaq taubaniitillugilli uuttualu taimannattau punnernermi minguaqlugu nipijaikkusituinnaqlugu qablunaaqtaqulummi kisianiummat taipsumanili innullaqiutillugit mamimmi tuqtuu amiata mamianik uvvaluunniin natsiu uqsuanik uuttumut atuqpalauqtuugaluat natsiu uqsua uuttualummu piuyummaqialuubluni taimannau valauksimaju manali punnak nak takak balang na mamaklo ni tamakwa kau yu mayutung ikkal waktu ngamakuk tu ilang itu sala oksi mangit tu tamakku ni nganalo nang itu kuya sok tu sao yu lune ilang itu kisi balak tu sao mata tai manai tu waktu alo katang mailan ni pinak luk tu kang ne aku ngit su ni pinak luk tu kasu alo man ammatau Niwaloa, taligaloa, napean lang nagpakano, sikito may pinagluglutin. Suna may kikatayok na kakpataan na tikok situin na klugo. Nagbunga ibig tingwa klugo, kikatayok may kikatako sa klugo. Taip sumanelong li, taip sumanelong ila. Suna takawloak palaw ng imbali, taip man nali, napkiyok kakangal lo, kanwiliyok kakangal lo. Ugsuwak nigli, kising ni. Kerata yo alung mete kerata ko sa tao wala ukton go tu sa mabnung alo kau y magamaila tamak ko man na ko atuk tao ng elektwalo galo at aji tuin naklaking magi kerata ko diksyaning naksak to katak liki yo akyo alung ni ibjulo alung ito ni na tiyo masiyak tiya katak lit ano tuin na pinitluk to kaun naktwalo man akyo tam na tigba makwalo a Anne alikan lak tu kak tua luk patau bani mege unik tua luk takalik padlu ne tuave ange kauti lugu nakik sa lugu tingit lugu tatami juti gilingit lugu ue maya ange giak lutik ange kauti anda giak lugu an itu aksiya ita kaulik malina yang wadu nunaling nuak padli tak baka maya une ang mat tatami juti gilingit lugu mehane gigi ang ak lugu Tahu bani itu aru di dusi unak juak tu kaklu ni, aniak juak tu kaklu aru lepan. Ubang ali kau ima yau yoklu unak juak tu kaklu aru lepan. Nuta kaku ni mikitun, unalo asigi aklu tiglu. Kehsuk saka itu aru mata kehsuk pangikalo aklu tu kau galu aku tik. Unalo aklu mbaga aru gi aku tik. Aniamut kehsuk saka itu aru mata. Unikulung ikikulu. Tunu sua gundu tagba niglete khatak lu adlaku te ala mo o suna mo kablu nak to mo nigli nak to kang malle ta bani ta sang mi nigli nak to kang malle nigli te khatak lu ak suru aga lu ikkel ti tay li tu nak lu amalo o ko nak shalo aga lu lu amak ne akung ne ak suru aga lu ipine yak ti lek lu pe tay li lu ujik tu tia kaya li ta majja
0: Iki la ko yun na may palilak pagit na kalakati yun na kaot kita magsumamig sa ano.
1: Ila ko yun na may kalok daw isumahin na katapik sinaktilong na magkwasunan ng nangyayang naktulong ang malutasin maana nangyayang naksingit to araw galoan saglik ni gila o kalak kao gama saglik takatuin na kaya kapagto along may imaaktok kalang nagpat kakiyaw patahan na imaaktok Nangis tikun nakit lugu, basuna mo itip kaktit lugu, may reaktit lugu. Dahil matiglik tangit tikun lupat taktok lugu, ammalo kabdunan lupik ko singagun. Kanaya ko supuk lugu, anak saktok di si chungong mata. Kisi ane anak sa angilikpan, dahil man na umay, umagaluak lune, anak sa angilikpan ilang. Unagaluak lune, timinga, anak sa angilikpan. Kapwa kilikpa kanaya, alak tali lugu. Kapwa kayo tam na tagba anak siyang nialagami kapwa kilik po anak siya ako nilukaw yung maliklo nilubiniyak to dahan na kapwa kayo pekko si tukat yang atok tumbaking nalag daw yak ehalik iingig no tikik kakin na gutaman na kapwa kayo pufuna papuna lang daw yun dahil tukisiyaw yuk siyaw yuk kapwa kayo taman na iingin nin Nyotiki kaktin na ko, alak tayo nilugo. Iyigin nyotiki anik pa, alak unak to. Dahil maanak siya akong nakayak po, dahil man nakapwa kitilaw ko luni, anak siya ako maguni. Tagbali kapwa kitilugo, tingagano luni, tikilaw kitin na ko, alak daw pa. Anak siya ang nialaw tukli, sa tuwi yun nang man, anak siya ang ilik yun nang man. Taan na ukaw sa kituin naktawa, kaw yung mayawyok.
0: Tam na tisak vigis aktavod, lisi tinno ak tam na tansin ng miyotawyok, ilitang na kunin. Oyen namik mana pivelian ngora legang na tela to saiksat utreang na dok tamane katigi fc lawa roberts kavito what's out down

0: will look good. CBC ukiyoktak tu pivalle yung aninarak tusip. Uwang at hobi udak. Kavamatokak kulu. Nuna aviktok simayang italo. Minister ngit inutokang ni kamasungo unit. Katimarong mata ikarung ni pinaswago si uyong mit. Ukaw si kaklutit. Takwa Canada mutate. Inugyang ningit. Innagok palerang ningin ni. Kavamatokak ko ukakpok ataw sang may inung mit. Canada mutate manit. Talimak soktugo. 65 ni agagurit. Inugyak si palerang mat. Ungatanilong. Inutokay nagyugiyaw yut nakpaw nakpangan ni inugyak tigi larang ningin ni katiman ng mit iksibaw takat katawrok tok nunabu misiburakti nga John Main o kaklo ni gavamakut Canada rima mit unika katarok tut aksukong naktok siyok tunit akaw raktok siyok tunit isumagsak siyok katak tuniglo sapon niya kasung ng mit inutokang niglo innang niglo.
1: For me personally, the highlight was
0: Uvanuri ikaw magiyakaragiyaga katimatilu tatu sakatak lutapilgiyaga yagakaktuilu pitera katang ng miglo nunaring ni unga siktunig lun nunakakaktu nunaring inin nunabumot akaw rangon na yang mat katimagutigik kan nagumalugin. Main okakpok nun na bumi kimagunak tut isumagsaksa riyaw gayak tuni sapunya gayak tuni innang niglo inutokang ni nun na bumi katiman ng mit nun na aviktok si mayangin ni at rinaw titi yun nak silaw mata okaw sa kakatak lo ti katujakatigi gumaningin ni isumaro tigi yaw yunin de matang nutang mit kawisak tinutuka ngayon ni umakjuak takarang masiko siyo timid at tingaro ikping na tiyaklo ni lugok kangyak suyo ang miyuta ni nunabing mit siko siyo tinalak na palok tukngasuk titaw rong maulutuin na utilugo na palo paninga kialak na palo kuya sugya kataw rok tong inutokak ma na palo kaw imayaw tiya rok tong kaw imayimak yulo ni ikaruga sukti yulo ni ro ulo kaya rigi kataw rok lo ni kialak o kaklo ni nuna ring miyo katingi erenegi katigi vangit meyo yulo ni ro takuyun na rang mata umiak joang min.
2: Kang sejole lak ni nga huwi gitse taka takoy labut king uwanga tatama umiak doa mi at kijaw lagi nga takulalak mata tana liya sa utigil lagat taka kang sejole me uliman.
0: Siko si utinalak nakpalok. Siko si uti Hudson mi inangyak sinayak tok takwa siko si uti kawisak tiyo umerjwari nang narekso niyo kanang nang mit tana umerjwak niriw giyaw yu aw larang ni nga ni Halifax mit aw yaw rikpan de matok sila taning nga si mayong mit parisik ko unika mit nunaving mit at urikuyi si mavo asit chok si kuyi luti ikanayak tak titisungo ng miglo ilinak titisungo ng miglo parisik ko ni parisik ko tuk si garaw matakina o yarigi yari vaktang at kawis ako tau si marok to ni akani parisik asayit kukiksang ng mo aksurong naktok si urok tilugin takwa unika at okak si mayut inuningit parisikut takaruakat tang mata isumakudlo ikayokto luakat tang iningin ni isumaro tigiyo yunin bebwa kimi kimigunak tau tidugot 100 AD yut parisikut pingasutuin na parung ni inuluting marigarigi Eugenie Velu titirakti ukatarok tok nunik kamin.
3: Because they had a familiarity with the language and the culture.
0: Okapokso kay mailisaksisimang mata okawsong miglo, ilakosong miglo. Inuit upagsingang naksaw gayasungung mata parisik kun ni inuyuni. Takwa kabak mit nigikpasong mingak tunit. Upagtaw gayungin naksaw lutik. Takwa unikat akiksikan na kuyisimavot kabag mi parisik kumariganan nit tananunabing mute ikanayak taktiti yun naksilutik pekasujiluti tako akikitaw ng meat ilangin ni pekayak simaningin ni mikitu tiniinong ni ikanayak tao rumayunit atur kuyisi madlutik tao inong nit aura tao yung may parisik kuni ilinaktit tinasung ng minunabing meat special constable ngurasung ng miglo ilinaktit tikan na rumadlutik katibik kavamakungit nunabik parisik kungi makibik kudlo apiksok tao yung magarok tutik yung mayun na raw kang itut kabag may minister nga at ang naktumitay liman ng mot Ian Lafreniere o kakpok at ang naktumitay lima yudari kungit unika ni aksurote kakatawong aksurote kang naray lunita ko at kiumatya katarong ningin ni nutang may parisilirin ng mit siburik tuyo karaktilugo. King Udlak Pang Meet Mary Simon King Kigaktuyi Ngannu King Udlak Pang Meet Order of Canada Mi Udlumi Tunisinyarang Mat Magong Ninu Nabing Miutang Ni Ilisa Sariyaw Na Aksuting Charlie Watt Kanata Meet Maligaliarin Yanit Kauyi Saktiw Katarok To 34 Ni Akago Ni Bigak Titidu Ni Northern Quebec Inuit Association Kuniglo Makivik Corporation Kuniglo Wat Aivagutaw Si Mayuni James Bay And Northern Quebec Ang irutingin ni Aksuruti Kakatarok To Ni Nunakakak To Piyun Nautingin ni Ilisariyaw Tiaklo Ni Inuk Titut Tusaksaw Yun Naklutik Katim Mabing Mit Tanatok Andrew Atagutaluk inuluni ang laking kuni ayurik suyik juang urok tok 2002 mit 2012 mit sivulik pang uluni ayurik suyik juang urok tok ikayurok tok inuk titurik titinang mit iluitu mit itu yukuti mit ilagiyaw luni tisamani inung ni tiliyaw simayuni inuk titurik simtaw yagiakaktuni 1978 mit agago gasarung ni kamagiyaw rok tok
4: Kovasutikang na Kovasutikakao yok udal 11 mark tilugu redo harmit. Koyan na make Toby to say exit to tomorrow can't hang it. They may lay a lot of we latch that so gang now man. Ublumi latel lima tilugu May 15 to some na lo kaluta. Lay a lot of umoga na after.

0: Aman na. Tayo mo ni Ramon na kaman ito ang mga taklo mo na tingal na ako kakatigila ko na ako. Ila upin na ako yung matayos mo ni Sibulibot na magkumakaiti hunakang ngitsiya may asutik makait pala ako kamagmata. Hilain na miya miluhinik tapak sutik tupakang ngitsuti hunay tuyutik. Piluak tumi uke akalagang ikiya na kihalagangan hunay tuyutik. Tiyan na. Hilain na miya mi, hinik tapala ako mata, makaiti yung tamatumamig kanot, mukha katigilaw ako.
1: Ma, may tura ako sunik ko, ay ko, ilay, at ako alilia, bilaw kaka makawi, tumiwala ako nga, tama ni, nanimiano naling ni, iti umiwala ako apta. Ite, ang unahul, wala ka nga milik ko, ang unahul, tura ako mata, Hila kanu hila luak pat ujar luak tu yang sekuluni atau ka zaman ni ane umanilung nak ini uap ini nam ini kehiani ini umanilung ya kak pada kap tenamun hangu bukami kita kangi cia melau matai pumani.
0: Tapi ma tupi tu kalau melakuti. Patok talaga nga, tupito ka na may asuting. Hunay ito may asuting. Ay, mga tamad dito ang. Samali na luhinik na may asuting. Kano ay kuwa kipipala okpan.
1: Ma, ang ayuga, lapi katawa walak tilungag la. Ano kakatulo may ka, ano kakatulo ka mga loga ka. Nakatawa walak tilungag la. Tiyak na iliok tatwa hula akumat. Ublak atau langgam ilani itu ini takat kami lapuk sini ublak ublak gunung kami takut tiga kata lapuk sini karena unika ini lugu lanek tol lugu pingin kalau waktu ngah kau ya begini jawab tiga kata but ayolah pergi alam mat ini lugu langgam. I'm going to go to the house. Tawan ni Suta. Saka na ni Tuno dito mi Suta. Tika kayo kang ilo at nga ni. Ubla kaya ako na wala ka lo akto. Malikat tayo hikunit wala ko kama tayo sumani. Ang ayom ni. Kaya ni Chakiti yuto lang no ay nilulisaw ka lo akto. Patok takto tulak tilo ko. Kano hinik tang niya ang mga amno, kanuin niya ang mga amno, sa mga maning niklang buko, yung manang mutikin na amno, hinik taka tamialaw, kimang miyam no gagrad, ang ayugalo. Taman na, ang unahal, lawil ka ang amihilam, hinik linak tumik, kano uji ko hong inikawya, reksuti, yung manang unahal, nagtaman na, Ukiung ngilaw na ako may akawot gilawit kami lawit kiman na lawit bihulang mata tayo mo na tiya na takwa amin huto galaw amin huto kagay ang unahwak siya itap ko kawi man na ako hilaw mat kawi ako hilaw maliw mga nam minap ihumak ihumak ako ni makto nga tagyalo kilang apta tayo mata kiti kami Ublakulonin, ubalonin, kaumak pagkihan ni tikihang ni aligaywok. Diyan nakalok. Taman na ilokit, sami ang ulawak to. Hilamik, niglinak, sumikipigi, yunak, yung ubalonin. Magkwanek, yutik, sir. Ang unahawag ka, di ukiw mo na, magkikiya ko, di kami. Nik, yutin, ikaw yung magamit, hilamik, ikaw yung magamit. Pinakong ni Romang, ming mapinalak, nanganingani. Taman na siya na tukihin yung mablogo, yung mag-iulak paliga ka man na uyok. Utay tumet, tuwalikalwa ako ni, hingigiyaw lang na ang iso nilo, Nibiuli mea to akto yung ito di guta ko kaya katigi ya kadua kau yung magamig. Yan na kau yung man nakto yung mea lao to ulika nga ha.

0: Rama. Mai ai un ilau ne ko ne hona kan ge tia me atu tupi tu uli kai tu ambalo hila me hila lule go maa me tia a ili me hok tu yang isuti ili me hok kalua na le asuti tia na pipa lau pan.
1: Tama na koko lang ni ta ko akong na lang ni ni kakakaya ka lang ni ta ko na liuti himalika ang ata yan na niriuti titub lam yang ako o kaong naktungang laman na ulok tutupiyo mawali laksungan niriuti miya blaw yalak tutitawan ni nuna miuta blam yang kanununay na miuta miyang ulok tutit uwagokakalo aksuti uwagugi yung itap ko na mahungak pata ukiyo mo na makigiyak ni lulika ang amin niriuti titub lam yataw ni inuil lam inik taksalok miya lihula aksut.
0: Ila ni ko kwakak pakalwas ni uyak ka na igalugi.
1: Ima naglung ukwalyo naglakaw ima atak tupik kanok taman na ukwakang na kanun na yang mga kanok in kanok na magayang mga ami kanoy tumihiniga yang mga ami ilay nang mihining niya sa kami tamaw nga miya in na miya hitulaw mata kamakawi hatam makib luti kanwi tumi yan na niglina kaw yung maglokin napta kaw yung mayokalokit kanilwa managla ilangin ni nuna man na niglina sa ilanga unang nakawblo ni ilanga ihang yung managkawblo ni ilanga pero yakakawit siya ngoblo ni ilanga pero yak mai pero ya kau wis tau ngene kau ni unang nak sune nuna jigi ngene ngene kau i matak balang ming mata
0: mai tai pomali te abba kang itu tama ni mane kai na me me o ko blak ni o ya kau yo ko lo kai ni na ni hendik tak balang nak pata umdu me pilang ni matia na
1: Zai kwa kakaya nang itiya me akto pinilis gutiya me ala akto. Huwa zlaka di malak san wakan nwa tugalo. Hilay nang me hinik talaw kima yugo. Ungawala gaya ka lang nagam nung nahit taktok pagtunog. Ikalulong niluk sunog. Pihulok akto nung. Ay niluk kung nung minang nalwa gaya ka ni akto yalang mat. Kano ake umayuyak yakto me. Nuna me inna nga witaw yunak tu yak tu me ap ko ha khime na am inna me na khnu inilaw khime yu glad akan no chugalo e anguna ho lo abulak tu ni abu ngo nga ba lang nak tu ni ik pinang ito ne yum me ta ko ho lo abulak tu ni
0: dai ma tabak ko ni ne yu ti ne ak sa khani ko ne na nu khani tabak ko ni lo khe ilima hong ti ame ko ti pibalaw ko
1: Ima, hiboka ngitia miyak sa nukli. Ili mahong ngitia miyak sa nukli ni ikikila na akin nang niyakalo akam nuk. Hini alam ya na ito aki mabugo akan nga tugalo. At ako kahon na kang inam nuk tupaka na akalo ak sa nuk. Tayo mabtao kat lahat. Ang ayuga, kaya na ipala akong ming mata. Tayo ko ha, ong nigay, ilani utakiya miya ito ayula akto. Ilani hinik tala akong pagmat. Utak yak wigiyan o aldan liga nga pila ni tang makulaw kimayugod tay kwa tukto tay tamikan taman na niriyuti ni ihumal loob metya loob tutik pitako loob tutik akis tiyako loob tutik piwala ang matahit pinang iloob mea hulaw to tay sumani hila kanu iliga loak paan niyo manilong na ilitsi yaw himatya mea lang man ano anyo man yaya kang nang tawa ni nunay nang may huna kang ngilo ni uli kang ngilo ni atwa kang ngilo ni huna kang ngilo ni kinitay ni karupluman na kiniluak tayo li na iliti mayaw tiya may alaw matay pumani ay kwa iuli yaw itakang ituliyo galilang nalakto nang tiya may akto nilu abuyo akto pilu abuyo Iman na hiulikat siya ako, yung alak siya, inuktigo, lumino ulak tugod.
0: Dahil ma, ไปไปไปยกติงิเจ้าข้าเขายิง